Sinchimanta uyayga kaymanta pachapuni chayarichispa. Bueno, a ver kay pita kay kunas nisotapis uyaririsunchis. Ay, ay, ay, kay taquisito caricia, florecitas de misque, zapateadito.